0: mai girma jagora Alhaji Abubakar Maimai ina da korafi akan wannan tsari. Ga tsohon kwamishinan ilimi Sunusu Maji Daɗi Kiru, ga Awal Dan Sharu, ga Aisar Harisu Dangora sun ja batta. To mai girma gwamna, kasa an kira su an tattauna duk wannan baraka, Allah ya kawo ƙarshen ta. Girma gwamna, kuma Alhaji Usman Waziri Kiru, mai girma gwamna, a jawo shi a jiki, a jefa masa wani dan office wanda zai rike mu yan kananan jam'iyya da lunguna da sakuna.
1: Tun bakin Alhassan din, sai kuma karaban Imran Sani Kiru, wanda bayan ya ba gwamna ya kuma ce akwai bukata domin mai gidansu don saka masa alkhairi da alkhairi. To Alhaji Usman Waziri Kiru,
2: hanyar mu daga Dangora zuwa Dan Soshiya, yanzu idan ka je kaman da ta wannan hanyar ta kan gada za ka wuce. Muna ƙara godiya ga mai girma gwamna, kuma Allah Ubangiji ya dube kai, maimaita maka kujeraka. Ima sanata Abdurrahman Kawu Sumaila, yadda suke tiri-tiri wajen ganin jam'iyyar nan ta samu nasara daga sama har ƙasa. A muƙarraban gwamna kuma akwai mutanen da suke zaga ƙurai, irin su jagoran matasa Alhaji Salisu Yayahu Tolu. Ina kira ga mai girma gwamna da kuma roƙo ga Ubangiji Allah Subhanahu wa Ta'ala, mai gida jagora Alhaji Usman Waziri Kiru, shi ma Allah Ubangiji ya dube shi ya kawo babban rabo.
1: Matashi Imran Sani Kiru. Matsalar nan kaga shirin shirya madun kwa da kwa musamman jagoran shirin show bala kabar dukkan abokan aiki irin su Muhammad Galin da Bami Salati da kuma Bayin Salawan a mai distraction na shirin Bashir Sarki. Ke fatan za mu kasance cikin koshin lafiya.
3: Ina makarantar sakandare a jihar Kano? Shin kuna da zakakuran dalibai masu bincike da iya sarrafa magana da ruwan hujjoji? To ga dama ta samu. Kasaitacciyar muhawarar Arewa Radio ta dawo cikin girma da sabbin damarmaki. Dalibai daga shekara 13 zuwa 18 masu karfin gwiwar fafatawa da takwarorin su masu ra'ayi mabambanta. A wannan karan makarantu ne za su yi rajistar daliban su, inda za a zabi guda biyu da za su wakilce su a muhawarar wannan zangon. Makarantar za ta turo da sautin murya da bai wuce mintuna 4 ba, minti 2 ana goyen bayan maudu'in a cikin harshen Hausa, minti 2 kuwa ana adawa da maudu'in a cikin harshen Turanci. Domin waɗanda za su yi nasara a muhawarar za su wakilci jihar Kano a muhawarar I beg to differ ta jihar Lagos. Maudu'in shine, shin dalibai sun fi fahimtar karatu ba tare da lalubtarwa ta duka ba? A don haka sai a ziyarci shafin www.arewaradio.com domin yin rajista. Akwai damar lashe kyaututtuka daban-daban ga ɗaliban da kuma makarantunsu. Za a rufe rajista a ranar 25 ga wannan watan na Satumba. Domin ƙarin bayani sai a kira lambar waya 0704444398.
4: In kina so ƴaƴanki ma su yi hazaka, su zama hadikai masu basira, su riƙa yin abin ban mamaki, ma ki kanki ma ki riƙa ganin mamaki, ki koya musu wannan addu'an ki sha mamaki ki gani. Yaro ku rasa yadda za ku yi da shi a makaranta ko yarinya, an yi biya kuɗi makaranta mai tsada har yanzu bai iya komai ba. Kullum ba wani abu, koya mai addu'an nan shi ya yi da kanshi, koko ke ki riƙa masa, ki fara masa tun shi bai iya ba, shi har ya kai ga inda shi ma zai iya bakin shi ko gashi nan ba wahala. Kawai wannan addu'an ne za a yi magana a riƙa karantawa. Allahumma mi aka ce, Allahumma atini lhikmata a taƙaice, na yi guntu-guntu ne don a riƙe. Allahumma atini lhikmata allati man utiyaha faqad utiya khairan kathira. Shikenan, Allahumma atini lhikmata allati man utiyaha faqad utiya khairan kathira. Wasu a ƙasar waje sun kai yara, amma su ba su san ba su iya komi ba. Allahumma atini lhikmata allati man utiyaha faqad utiya khairan kathira. Inda sun gama karatun, an kashe kuɗi, an kashe kuɗin accommodation, an kashe kuɗin kaza, an kashe kuɗin kaza, har sun je sun yi musu graduation, amma wallahi sun san ba su iya komi ba.
5: Wannan saƙo ne daga mita 93.1 Arewa Radio.
3: Ina makarantar sakandare a jihar Kano? Shin kuna da zakakuran dalibai masu bincike da iya sarrafa magana da ruwan hujjoji? To ga dama ta samu. Kasaitacciyar muhawarar Arewa Radio ta dawo cikin girma da sabbin damarmaki. Dalibai daga shekara 13 zuwa 18 masu karfin gwiwar fafatawa da takwarorin su masu ra'ayi mabambanta. A wannan karan makarantu ne za su yi rajistar daliban su, inda za a zabi guda biyu da za su wakilce su a muhawarar wannan zangon. Makaranta za ta turo da sautin murya da bai wuce mintuna 4 ba, minti 2 ana goyen bayan maudu'in a cikin harshen Hausa, minti 2 kuwa ana adawa da maudu'in a cikin harshen Turanci. Domin waɗanda za su

0: Mai sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, barkamu da kasancewa da kai da asbahin wannan rana ta Laraba ta bawaran Nisamu. Mai sauraro, yanzu agogo mai na cewa karfi 2:54 agogon Najeriya ne, jar kamar da Chadi daidai da karfe 4:54 agogon GMT da kuma Ghana. Arewa Radio Kafachi da ke gabatar da shirye-shiryen ta cikin sa'o'i 24. Babu kakkautawa a cikin harshen Hausa zalla 100%. Domin bunƙasa harshen al'ummar Hausawa da ta arewacin Najeriya, sanar da baka labarai da madaman su a lokacin da suke kana kai tsaye da kanin gida da ƙasa da kuma ƙasashe na kisire ga tattaunawa kan mahimman batutuwa da suka shafi zamantakewar ɗan adam da kuma labarai na aikin gona har ma da na wasanni da kanin gida da ƙasa da kuma ƙasashe na kisire. Muna roƙon Allah maɗaukin sarki ba mu lafiya da zaman lafiya, ƴan uwa da fasta lafiya, gidaje da asibitoci Allah ya tada kafaɗansu. Mu da muke da ita Allah ya inganta mana tamu, Allah ya jikan magabatan mu, Allah ya gafarta musu, Allah ya jajjira mu a kabarin su, mu bayin tamu tazo, Allah ya samu cika da imani, amin sun amin. Allah ya raba mu da mugun ji da mugun gani, Allah ya raba mu da sharri masharrata mutum ko aljanya, Allah ka daka samu nufi kowa da sharri, duk wanda ya nufi mu da sharri Allah ka mini maganin sa, amin sun amin. Ya Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi, ka gafarta mu zanuban mu, ka inganta zakatun mu, ka kara mana imani a zakatun mu ya Allah, yayin da zabe yake karatuwa ya Allah, ka saba mana shugabanni na gari ya Allah, ka ba su ikon sauki nauyin al'umma da rata auyen su, mu kuma al'umma ka ba mu ikon ya shugabanni biyayya da kuma addu'o'i, amin sun amin. Ya Allah ka sa mu kama da duniya lafiya ya Allah, ka sa ranar karshen mu a duniya ta zama rana mafi farin ciki a gare mu, amin sun amin. Yanzu agogon mai na cewa karfe 2:56 agogon Najeriya ne, jar kamar da Chadi a daidai karfe 6 akwai labaran barka da asuba daga bisani, za mu je gare ka mu ji ra'ayinka akan labaran da ya faɗa kuran kalanka da masu sauraron shirye-shirye da fatan zaɓi mu sannan a hankali da mu a sauraron shirye-shiryen da muka tanadar waɗanda fasta na biyu kai tsaye daga sauran gabatar da shirye-shiryen mu da ke floating mai lamba 64 gidan gona Daura da Sinima Marhaba da ke Farm Center a birnin Kanin Dabo.
1: Ga sako daga hukumar gudanarwa ta Arewa Radio. Cool FM, Wazobia FM da Arewa Radio mallakin hukuma ɗaya ne, don haka Arewa Radio ba ta da wata nasaba ta mallaka da duk wata kafar yaɗa labarai ta radio ko talabijin da sunanta yake kama da na Arewa Radio, kamar yadda wasu suke zato.
2: Ina makarantar sakandare a jihar Kano. Shin kuna da zakakuran dalibai masu bincike da iya sarrafa magana da ruwan hujjoji? To ga dama ta samu. Kasaitaccen muhawarar Arewa Radio ta dawo cikin girma da sabbin damarmaki. Dalibai daga shekara 13 zuwa 18 masu karfin gwiwar fafatawa da takwarorin su masu ra'ayi mabambanta. A wannan karan makarantu ne za su yi rajistar daliban su, inda za a zabi guda biyu da za su wakilce su a muhawarar wannan zangon. Makaranta za ta turo da sautin murya da bai wuce mintuna 4 ba, minti 2 ana goyen bayan maudu'in a cikin harshen Hausa, minti 2 kuwa ana adawa da maudu'in a cikin harshen Turanci. Domin waɗanda za su yi nasara a muhawarar za su wakilci jihar Kano a muhawarar I beg to differ ta jihar Lagos. Maudu'in shine, shin dalibai sun fi fahimtar karatu ba tare da lalabtarwa ta duka ba? Shin dalibai sun fi fahimtar karatu ba tare da lalabtarwa ta duka ba? A don haka sai a ziyarci shafin www.arewaradio.com domin yin rajista. Akwai damar lashe kyaututtuka daban-daban ga daliban da kuma makarantunsu. Za a rufe rajista a ranar 25 ga wannan watan na Satumba. Domin ƙarin bayani sai a kira lambar waya 0704444 3.

0: Masu sauraro, barkanmu da warhaka. Barkanmu da kasancewa tare da ku a cikin wasan kwaikwayon daudar gura.
1: Kai karfe ina kai
2: kai wallahi kulukulun ka wani idin ka jo kinje mashilin to ka samu kai salama da mu yanzu na kana gani na ku
1: kai da aka jiya ni ba wai abin da ka ne kai shina ba ta yiwa ka zauna she mutun satin can kace kana ba mu kudi mu zaka yau kuma yanzu shabi kace mana mu tawo na ranar ga gashi yanzu magana almuru ma akai baka ba mu kudi ba to dan haka dan fada maka jiya ban barin garka ga taka bakin shawon ga naka sai kabin kudi na 250 lakarin kuma na kaban su ba adilan ba
2: to kai yanzu ka sani a jirka kashe min ko ku fen shago ni dai ka ga wani jirka kudin nan naci maka ji a duka to tinki ba kama da kudi yanzu ka ga sunayen waye wannan ga sunayen ban kama karban
1: shi
2: jin kullin jin karbu ka zo na nan jin karbu kudi
1: ba haka mai san ban san komai ba kaka mai san dabigi ba ba hada biji nike ba
3: salamu alaikum
1: alaikum salam
2: cinninki da zuwa
3: ya aka ce in zo in karba kudi yau kwana nawa da aka ce in zo in karba kudi babu alamar su
1: kajiya ko
3: tin sha biyu ji aka ce za a kai mini kudi an ce za a yi min transfer babu kudi ni na zo in karba kudi na ya za a ba na dau dashin tun wancan satin aka ce za a bani naira 60,000 aka bani
2: to in aka baka 60,000 ba shi ka gode wa Allah an kwashe maka wanda ga ciki ba saura ne kadan ya rige baka
3: ni ba inda za ni
2: yau sai an san baka 60 kadan ne ya rige yayi
3: ba inda zan tafi sai an bani kudi na yau ina nan gurin
1: lalle dan gwar karam
2: ko na nema ku ji gulgule hankali na kai hakuri kowa zai sama
1: wallahi ban hakuri sai an ban kudi na in ka barin wurin ga
2: ni je ka ga maganan kudinka sai da kai kudinka ba da kadan ka bani baba gaba daya ka bani yau ka kan yi burutu gobe ka wallahi shin kuma baka dubu
3: ni na ga wannan abu ma har daga dara yake wannan kudi ni ba zan bar gurin nan ba sai an bani kudi na ya za a karbi kudi na a ringa yi min gadara
2: a bashe din nan baba ni na taimakon kana ba ku ne ina taimako ko ji kuna bani je ka yi burutu idan ya taru in ba ku to bai gama haduwa
1: lewan ga mutun ya rena mana hankali
2: kai naci maka ka sai Nije ka ga wani magana
1: ka ga haki kai mallan daka jiya wagga mita ta
2: ka jiddan
1: to takaddar mita
2: sare sharen yin dijin biya ka a bashin ka
1: to lokacin duk ka ma takaddar kabban takaddar ga mi kace a kawo da kadan kadan in an tashi kwashi gaba ɗaya
2: to ai zai ka lalace rede ni shine nace shin biya ka da daya da
1: kai tsaya wallahi ba tayiwa ni da nikawan wa kudi na da guda ɗaya ka to ku ce ka rena mai hankali ka yin iya dimi ba tayiwa wallahi
2: wai kai ni je na je mu koje kai ni ne yanzu zan zama kuma
1: yanzu lokaci yanzu karhe nawa anka ce mutum an shi kudi karhe nawa anka ce mutum an shi kudi yanzu karhe nawa
2: yanzu sallan mai gori ba je
1: sallan mangariba haka rena mai hankali sallan mangariba
2: sallan mai gori ba ne kidda harara na wallahi kidda harara
1: wallahi barka jiya wallahi na harare ka wallahi inda kusa gare ka nake ba ko maninka ina yi ko yi ba ai
2: wallahi bi kai shaka
1: kuma zan faɗa maka jiya wallahi ba sallan ba mai gori ba ta ba wallahi ko mai kanya mai yirinya ta tore ga sai an mun kudin ka wani ga in kuma kakkiya wallahi in kakkiya na haka wurin doka
4: assalamu alaikum
1: wa alaikum
4: assalam
2: ina
4: wuni da wai
2: lafiya kullu ya jida
4: lafiya
2: ya kokari kuma
4: lafiya
2: alhamdulillah
4: tun daga nesa nake ta jin maganganu dai na labbe nace bari dai in ji me yake faruwa saboda kar in shigo ni ma ayi ba
2: eh wallahi maganan ba shi ne wannan
4: zai kwashe ba shi ai na ji ko dan gwari kai shi ni da nazo da bukata daban kuma sai nazo nake ganin wasu abubuwa daban
3: jira fa nake ka banna a tsaye fa
2: eh wannan ya gama
4: nan magana
1: kajiya ko
4: ga ya maka cewar wannan kudin da nake tara nan da mako biyu yara za a biya musu makaranta to amma nazo naga ana ta fadace akan kudi ni dai yanzu abinda nake so dan gwari iya abinda na tara a kirgo mun kudi na a bani na san yanda dan yi
2: ka gani sunan ka ne nai hudu daga an doka wanda ya kwashi to wannan je zan bari na ka ni ka je na lalace re ba ka je ba
4: shi na hudu bai dauka ba sai ni zan
2: da ba ni wayar na ka ba ni wayar
3: ai ba zan baka wayar nan ba sai an bani kudi na to ni fa dauka na biyu ne ake tafiya za a bani
1: kana
3: ina ma hankali ba zan bayar ba
1: mallama aiki je mallama
2: to kudin ga eh ya ce ba ni wayar mata transfer ka wuyi maka
3: sai ka tabbatar za
2: a kai lokaci to ka

0: kai kawo mun kuɗin mu ne ka bar wurin
1: ba ni wayan ka gani ba ni yanzu mun baka
0: mi ka mai magani
2: mi ka mai transfer kuɗi
0: mi ka mai mi ka mai mi ka mai
1: gashi na cika mi ka mai yanzu transfer din ki sai direje
0: mi ka lui
1: ina tok ne ya doka direje ne sai ka maka kuɗin ka kai an gama da kai je ka wujin
2: ba wani da dare ka ba ni ni ba wani ba inda za ni ba wani da dare
1: ka wallahi doka je ka nan sai na galle mari da ke ni ba kuɗin wujin doka
0: kai dan gwari wallahi na hikar gima
1: na rinci da Allah
0: wallahi bari mu fadama ba magana gare ni fadama in har baka bani kudi na ba
2: to
1: yi akuri gobe je sai jin duban gani in ma gudun be cika ba sai akwa sha baka wani abu ka fluku cin kwashi
3: wai ko dan Allah wai me yake damun ku
1: ne menene ina falo
3: ya ranga an tare ana ta hayani
1: ya be jai wai
0: mallan kudin adashiya
1: ya zo yi cin basha bashe shi nace de sallallan zazahar je zo sha biyu da wani abu ijo yi kwashi to be cika ba yi yayi min yawa shine yanzu da an nace an shilla mai goruba in ji in kirba kudi in zo a bashi
3: sallama gariba da
1: ku eh shine
3: to mai hada goruba kuma
1: eh kafi shilla mai shayi ne ina so in gama
3: dan saurara kai dan sakutu yau ne ranar diban ka adashi
0: yau ne yau na yace mai in zaka
3: shayi yace maka
0: shayi yace mai in zaka
3: kuma haka ka'idar dokar take
0: haka nan take ga tangar rubuce ka take da ni ba ka gani
1: shayi
0: ba gani
3: to ke kuma bai wa Allah me kaki
2: ni kuma tun wancan satin aka yi min alƙawari in zo in karba kuma na zo aka ce shayi biyu
3: na rana
2: na rana
3: kuma ba a tura miki ba
2: ba a tura mu ba kuma ba a
3: bari mai isa wannan ne irin adashi
1: ita abin da ya sha ta zo ni ta ci zaci je matan yaron ta yayi kashin yaro shine zaki take eh ai ma yaro ne yayi matan shi ne yayi kashin yaro yayi zai ayi
3: kwana ka haihu
1: ba ta haihu to zai ayi kwana bakwai zai ayi gunan hadima eh sai ta cin ba ta dubu 60 din ta dawo zai ta biyo ni ta karba to da na ba ta ta tafi to kuma ban gama hade kudin ba ga wannan ya shiga yanzu
3: da yanzu ya ake kasa kun samu da zai ko dai a wajen mai unguwa mu gwan da ta bode kasi da
0: yau tsaran kai tsaran kai
1: ba gudu wajen gari je jaje ba gudu wajen
0: a to wallahi ba ba bin
1: sai ya magana nan zan mu kashe shi wannan
0: wallahi ba ta mutuwa sai an mun kudi na
3: ka gane akwai kudin a cikin jakan nan da ka ko ba
1: gashi na buruci dai gashi
0: to gari ban bata Allah
1: to ija yin kishi yanzu ka gane abin je
3: sai ko to
0: mallan
1: bu hansin wajen bai
3: hajiya indo kun ba in kuskure ba indo ko abinda za a yi saboda komai a doka a hukumance ya bi mu tafi wajen
0: haka nan ya haya haka nan yayi
1: kai wanzo kaje ka bai ya ji gudun dan doka din wani
0: kaje
1: kaje
0: wala
1: shi ando mu tafi wajen yan sanda shi doka
2: ya kira
1: shi wanzo gashi nan gace ba shi nan shi kace wanzo ba
4: indo nake
1: indo hento kai to kai gundo ai ga sunan ka nan sai sai mai zuwa doka
0: لا يا ملا ملا اي ولا
5: بري ان فيتي كوي ان كاما هانيا سن مي دورا زي زي
4: هذا كوي والله انا بزي يوبا بزي يوبا سلام عليكم
5: نزيفا ina kokarin fita ke kuma kina kokarin shiga gidan da kai na haka a ranan nan da kin yi jiga wujiga
4: ba dole ka ganni wujiga wujiga ba hankali na ai ni ba a kwance yake ba
5: to ne zai fa me tashi hankalin naki zaki ce ni fa kin san ba ma san mu ji abin da zai damu yan uwa da abokan arziki musamman kuma ke yar kanwa ta din nan ba na son juna ya same
4: wallahi dai ka mun ga ya maka ni yanzu babban tashin hankali na matsala ta abokin ka ce
5: aboki na kuma to ai ni bani da aboki ai ai tanda ne kudi ai ni yanzu bani da wani aboki ai ni kade nake sharafi na yanzu ai tanda ne kudi ai ni shikenan din na fatsar da wasu abokai
4: abokin ka fa Alhaji Dallaji
5: ai Dallaji zaki ce mun kawai wanne ne Alhaji Dallaji Alhaji Dallaji ko zaki ci me ya faru kuma
4: an gaya maka ni yanzu gaba ɗaya kudin gurina na gado ya riga ya karbe min miliyan 6 ne kudin dama na bashi miliyan 3 yanzu da zan fito na ajiye mai ragowar miliyan 3 to gaba ɗaya ya riga ya karbe ni kawai so nake ya sake ni
5: wannan ai haba Nazifa zama gidan aure ai yafi komai ya zaki ce sake ki kuma ki dauki kudin gado cancikakki mika masa miliyan 3 maimakon ki kawo ajiye miki ki ban ajiya sai ki dauka ki mika masa miliyan 3
4: to ai dai zai sake ni kwanda na bashi gaskiya ni saki kawai nake bukata daga gare shi
5: kinga duk bai kamata abin nan a cikin sauki yanzu rago kudin suna ina
4: suna cin ajiye mai kusa da filan shi
5: kusa da filan sa eh an kai aya mutsuka kenan tabbas an bashi miliyan 3 an saki ajiye masa a ƙarshen bullin zai dole abin da ran zai ke
4: so eh to so nake ya sake ni kaga dole an ajiye masa
5: wai kin da mu so yake ya sake ki so ki wai me yake miki zai saki ki
4: a ani dai na kusan sake saboda zaman aure dan ɗaya na cutar ɗaya akwai matsala
5: to da wannan kuma dan wannan indai har kin tabbata yana cutar ki bai kamata a kyale abin haka kawai ba eh dole akai human right aje a bincika a gani
4: eh
5: abin da ya kamata yake nan ba za mu bari a dinga cutan eh uwan mu ba musamman kannan mu mata eh ita kanwan mata ba abin da za a wasa da wace
4: wani hanzari ba gudu ba
5: eh
4: gaskiya ni dai ba na son zuwa mun right din nan saboda gaskiya kan naje a ce an fasa sakin nan
5: ban gane a ce an fasa sakin ke da aka cuce ki za ka rawa miki yancin ki
4: a kai ka sani fa ban rasa ci ba ban rasa sha ba kawai dai ni ba zaman auren ne ba na so da shi
5: zaman aure ne ba kya so
4: da shi ba
5: to ana dara ga dare yayi to ki wannan sabgar taki baba an ce ajiye anan kin ce ba haka ba an ce wannan kin ce ba wannan ba to yanzu ba kya bukata ajiye can kenan
4: ni kawai ba na bukata na
5: to yanzu me kike so ayi
4: so nake tunda abokin ka ne ka kira shi ka masa magana dan Allah ya sake ni
5: za a duba lamarin naki saboda ni yanzu ga baki dai hankali na ne ba a jiki na yake ba duk inda na ji wani motsi na ji karar wata mota ko na ji karar tantan ko karar roka sai in dauka jirgin sama ne ga baki dai hankali na sama kusan sama nake kallo kullun shi
4: to me ya faru kuma
5: ban gane me ya faru ba ai wasu baki ne zan yi daga kasar Switzerland Mr. Louis shine zai zo zai duba wannan danyen goldin nawa da nake da shi zinari na da nake da shi zai duba za su siya shi yasa ga baki dai hankali na yake
4: kan shi yasa na ga sa Aunty Labi ba sai faman dashi na baki yake ashe kudi ne ya samu
5: ai Aunty Labi ba idan baturen nan yazo ya duba aka saya ai Aunty Labi ba sai tai haji sau 12 sai tai umra sau 12
4: amma dole mu dandala arziki
5: ba matsala a kara ki ko a taya jirgi ne amma ba
4: ni dai yanzu ba wannan ba ma wannan yanzu dai ku zauna da shi dan Allah ka sa shi ya sage ni
5: kai ki da mu za a duba eh zan duba ba matsala eh shiga ba matsala da a duba
0: mallan
5: ya
0: don Allah mallan yi kara ne kawo
5: to kara in ban da rigimar ka kaka koti ne ni da za ka samu kara
0: yaron kana dan gwari ya saka adashin mai an shi kudaden mu kuma yanzu mun tahimi an su abin mu yayi mana alƙawari mun to babu su yanzu ma wurin yan doka na mun kaima kai kara tai to ni tsaya ni yi tunani na dai gurguru irin nan ni zai matan su yi gaba ni ko in to wannan haki domin na san yaron kana
5: ba yaro na ba PA zaka ce PA dan gwari
0: to wannan sunan ku na irin na ku na abin gani ni na san shi
5: to yanzu abin da nake so da kai kai farar dabara gware da Allah sa kai baka je ba yanzu abin da yake so da kai ka bari gobe da yamma sai ka dawo insha Allah za a san yadda za a yi
0: ka kace mu dawo gobe da yamma
5: ba ka da matsala insha Allah
0: zan ta in samu matan ga tun busu iso gurin gaba in ba su hankuri
5: eh ka je ka
0: dawo mun ka daga fa to ho sai an ba mu abin mu
5: ba matsala Allah kai mu gobe da yamma sai ka dawo
0: shikenan babu lai
6: yawa haja da ka daga shiga motar nan
7: kamar ya kan shiga mota
6: kai ki shiga motar nan saboda akwai abin da yasa nayi miki wannan bayanin kai ki shiga mota an ba mu kwangilan shinkafa ne da dan takara sanata na 10 ya ba za a sassa a jikin hotunan su zamu lika jikin buhunan shinkafan nan masu yan kwanuka hurhudu to kuma nazo in samu alaji saboda kwana biyu alaji bai kasuwa ba kuma na ganki kisa nake cewa kai ki shiga mota nan domin ya ake ciki da wannan maganar
7: a'a to idan ka ba alaji aikin shinkafa a maka a kamfani kuma sai ka zo ka tsaya akai na kirekire kana ga magana ba gaisuwa ba kuma aka koya maka a gidanku
6: ayyo haja da ka ta mana kije ai idan ruwa ciwo maka di ba a ganga ta jiki ai da ke da alaji zai dai kuke
7: ba dai muke
6: to dan haka kika ji ne miki wannan magana ki dakata kike shiga mota domin muna da bukatar wannan al'amari ya tabbata ne alaji kwana biyu je kasuwa ba kin ga ko in na ganki naga alaji
7: to ruwan zancen ya isa barin baka amsa
6: to ina jinki
7: alaji dai bayan nan yana umara ba zai dawo ba kuma sai ran juma'a idan kuma idan juma'a ba za a ganshi ba sai lahadi lahadin ma sai da daddare
6: a wannan ba to yi ba wai bindiga a ruwa gaskiya ba zan biya ta ba
7: to zuwa za kai ka wuce ɗakin sai ka gano shi ka jawo shi
6: a yau kuma wannan abu ne mai sauki ya taso ku mi gaskiya tunda na ganki an riga an gama kawai wannan magana duk yadda za a yi tsakani na da ke a warware wannan magana ta shinkafa dan ba zan sake da dan takara na 10 yanzu sake samu na ba tare da an kammala wani ayyuka ba
7: to kaga
6: to ina jinki
7: ni dai a rubutun da naga alhaji a cikin tagaddun da yake rubuta sunayen mutane na masu shinkafa ba sunanka a ciki malam sai ka ja kafa ka kai gaba
6: a'a baki duba sosai ba ai ni ne shugaban jam'iyya mai alamar asusu ba yadda za a yi irin wannan al'amari fara a ce ba suna na aji
7: ai ban ga shugaban jam'iyyar a goshin ka bane tana in shaida kai ne
6: to wata kila karatun da baki iya baki ga sunan na ba amma sunan na yana jiki
7: eh to na san inda ka dosa bari in sa a kama ka tunda baka da kunya
6: kame
7: in Allah ya yi
6: kamatawa
7: in Allah ya yi
6: kamar idan shugaban jam'iyya irin wannan mai
7: shugaban jam'iyya banza da wafi baka da ko sisi ka ta talakan banza talakan wafi
6: rashin sani ya hu dare duhu eh kamata zaki kalla ki mun irin wannan
2: magana an gaya maka
6: a dakata hajja do Allah da annabi in kina cin kasa ki daga tan kina cin kasa ki yayi ta shuri wallahi
3: assalamu alaikum
6: wa alaikum salam
3: salama alhamdulillah amma fa gaskiya na ji dadin garin ka nan wajen
6: a'a
3: dama kuma kai zan je ne
6: Allah saki na
3: maganan nan ta laya
6: to ina jin ka
3: gulle din
6: to
3: ga baki din gullin nan na juma
6: eh
3: ina ne ma za a zo a sai sha ko wani bature da zai da kasu zalan Mr. Ruiz
6: a'a abin ne ma ya samu ta farke ta yi jaki
3: ka fara mu kuma ta yi
6: ci gaba da zanin ka
3: yawa to abinda nake so dama wannan layar nake bukata wanda idan aka zo nan da nan wannan baturi da yazo ya ga wannan gol dina dan yin gol dina za a sai shi da daraja
6: shi
3: yasa nan lallo zan jure kuma Allah sa ne ka cikis da kai nan
6: Allahu akbar an yi a daidai mai ido daya lekashin tu
2: bawan Allah mu dan yi magana bana na ji ana cikin laya wai layin nan layin menene haka eh bawan Allah
6: baiwa Allah dakata mun da Allah ba a kasa da ke ba bare ki dauka
2: ki
6: ce me
2: eh
6: ki ce me wai muna magana da mutiya zo ne mu magana
2: da kai nake zance ina haka
6: sai an kasa da ke zaki dauka baiwa Allah eh
2: ga ban Allah mi magana
3: hajjia wato wata laya ce muhimmiya shi yasan inda ake samu wannan layar yasan kwatancin yasan wajen to wancan karin naji ruwa ya bani dan karin kashi a karabka shi yake kwatance da izantili da yaya zaka samu mutum dishi yake laya ce wanda idan ka same ta ka mallake ta duk abin da kake nema in ka matsa wannan layin in kudi kawai ka zo ka shuna akwati ka ce kudi ka nuna layin bam akwati zai cika da kudi
2: eh
3: idan fili ne da kai kawai ka zo ka nuna layin a fili ka ce gida mai hawa goma zai bi
2: alhamdulillah kaga ni ta gurin ka nake son layin nan bana son ta gurin wannan saboda karangan su ka karaman mutum ne ka san me za a yi ka san duk arzikin ka ai ko gibe bai gida di ba
3: tabbas
2: saboda haka ina bukatar layin nan ni ma a ce na mallake shi na juya yadda nake so bayan irin juyan da nake yanzu dama
3: ai yanzu gaba ɗaya sabgar ta saci idan muka yin Allah ya yarda mu muka fara kokarin zuwa to kuma sai ku zo da ka baya insha Allah
2: to me zai hana mu tafi gaba ɗaya ai ga har a tafi gaba ɗaya a samu a jere ba mu daɗi ba sai ba mu a lokaci guda
3: to yanzu kai yaya ake ciki kenan
6: a'a yau kuma ga kai da kai ne mun bayani na nutsuwa na fahimta wata tazo ta ne ma a zarbabi to idan har ta san gurin ta kai ka
3: a'a duk ba wannan maganar ake yi ba magana ce fa guda ɗaya ga ni ga ka abu ne na taimakon juna na je layin nan na karabka inda ake samu wannan layin na je hadari ya taso ruwa ya casa ni yaman dan karan duka na bar wajen ban samu ba to tunda karana kuma gashi ina ta faman yawo da abu so nake abu na yi daraja a taimaka in mana kwatance mu je mu karbo wannan sabga
6: to kaga alhamdulillah tunda haka ne kai dai nan taimaka maka ka je wannan layin na karabka idan ka je za ka ga mutum da fararen kaya farar hula farar riga a ciki farar babban riga farin wando farin takalmi farar safa kai har da farin carbi da kuma farin gashin baki to in dai ka haɗu da wannan mutum ka ganshi ya ganka to an warke
3: kana so dai ka ce min in na game asin da asin
6: an gama
3: to shikenan in Allah da ni kuma zan abin nan to hajjia yayi mun bayani ke ma kuma zaki ji amma so nake idan na ji zan zo zan sanar da ke kema da ka baya
6: amma
2: a'a kaga ai in zai yi kawai kafa ta kafarka ni ai da gaggawa ya kamata ai wannan sabgar kawai yanzu mu tafi
3: kin ga hajjia in na ba kasa nan ake gardama kokawa ba mai tsalla mu dunguma mu je kawai
2: Allah ya maka albarka
6: a'a malam ban yata ba in dai zaka tafi da wani ban yata ba wallahi in dai zaka tafi da kar ka tafi da wannan mutsiyar matar kun
2: dan bakin ciki haka zaka hakura dan bakin ciki haka zaka hakura ai daga nan kaga kun wannan mutum akwai bakin ciki a tare da shi haka zaka hakura ka kara cikin talauci da bala'in rayuwa talauci ne ke damun
3: kuma kina ganin shi haka
5: iya kado mangoro a cikin sa ba kadan bane
2: ai daga ganin sa kana ganin kaga halamar yanayin sa ai mutumin kauye ne ai kana ganin sa irin kauyen ma na tan ciki kai Allah madaran naka ilala
8: a wannan gabar ne muka kawo ƙarshen wasan kwaikwayon daudar gora na wannan rana a madadin waɗanda suka fito a cikin shirin Alhaji na goma Muhammad Gali Indabawa dan kwari Abdullahi Garba Tudunwada Malam Sanda Muhammad Sani Mahmud Zaliha Bilkisu Zakariya Kawon Megari Z Beauty Fatima Ramadan Sharda Dr Salim Aminu Idris Audu Kamilu Namaste Unguwa Uku Alhaji Dalladi Ibrahim London Boy Jigiriya Labiba Zulaiha Muhammad Umar Mansur Dan Halak Ibrahim Yunus Jilawa Horobu Dan Dawo Ado Rangers Brigade Indo Aisha Abdulrazak Tudunwada Woman Leader Nafisa Yusuf Nazifa Murja Muhammad Kalla Bala Hams Dan Malili Honorable Wadata Mursala Nakuwa Jibrin Rabi Usman a madadin Shehu Bala Kabara dake shugabantar tashar Arewa Radio sai Aminu Idris da ya sarrafa na'ura Ibrahim London Boy Jigiriya ya bada umarni muke muku sallama sai cikin shiri na gaba idan Allah ya kai mu

0: FM.
1: Sabon salo, sabon tsari.
2: Arewar radio fadin ra'ayinka. Shine gidan radio na farko a nahiyar Afirka da ke gudanar da shirye-shiryen sa cikin harshen Hausa zalla. A kuma cikin awanni 24 ba tare da gaggautawa ba. Waɗanda suka hada da tattaunawa da labarai da kuma labaran wasanni bisa gagarumar bada himma kan ka'idojin yada labarai da kuma gogewa. Mun gudanar da aniyar tsage gaskiya da bada labarai da suka hada da harkokin yau da kullum da kuma labaran wasanni da zimmar samar da zaman lafiya da kuma yaukaka kima da martabar al'adun Hausa. Shine gidan radio kwaldaya tilo da kan baiwa al'umma kunzumin lokutan damar fadin ra'ayinsu kai tsaye bisa doran doka da oda da kuma yayi fice wajen kulawa da kungiyoyin masu kananan sana'o'i da kungiyoyin masu bukata ta musamman. Jigon rukunin masu sauraron mu sun kama daga matasa da mata da kananan yara da dattawa da kuma yan takarda. Isar da bayanai akan lokaci ba tare da san zuciya ba shine muradin mu a yayin da muka kasance tashar radio mafi dogaro wajen samun sayi labarai da dumdumin sa a nahiyar Afirka. Arewa radio kan mita 93.1 a zangon FM da ke birnin Kanan Dabo.
0: Mita 93.1 a zangon